taha. Atatama ang mutanita oksoani oksoxlu. Atang mo tikkaro isopo yata.